0: Ya, yeah, Josefina, ah, Josefina, Jojo mai, ya, yeah, mesita tu me aya. Yo, ya yeah, temri jangan jauh visa vazalan nei. Ya, tu lu sumal faminu je ona jale ole tu la ole lima tu lu sumal faminu je jale ole tu la lima jale lima ya fa mutafuli. Au au nanga ya le tatu talo fa famo ya jo zamoa ya ile nei fo ya so to na ya fa talo fa je la jo fa to mo mai ya. Tatu proclame ya ile nei jula ole ya via via ya. Ta jono ya la to uma fa pea ona fenga ya ife au manga luenga ye ole nei foi vaiaso le a tau mo vai atu ya fa malo fai or faiwa yo yo ata ta ya foi fi au manga luenga le ngata vo ile yo halo mo fa nau ya wa onga ya au ta to fo yo tama o tina a mese lava le tu pau tina yo ia le tau tu ino le fan tu a inga o le va inga o fa nau le ia le fa sauni o fa nau i tai au ya wa onga le malu lu foi ole nei vai jau wa yai ya le ngata fo ilea, ya le tau sina fo yo tato matua, matutua i malu o tato fale, ya fa malo fayol faiva. Ya wai moi lavai le tupa leo ta maa, pia ngale alwe fai ngalwenga sa ule fale, ai ya moi a, o le tupa o tina le va ainga o le fatu ainga, le ngata o fa nau, ya fai nga fo yo kuka o mea ai, fa talia tuai ya au fai ngalwenga, a, yo e, le fai ngo fie le tiute fatina ai to tonu ainga. E fatalo fa jula ya jojo umalava ile ne jula ole afiafi ya ila tofa pea ona fenga yai matau singo fa tu aina i tutonu o ainga ale va ingo fa nau i fa sauni o fa nau a mese fo o va ingo ta mama tina ma tutua yo ya vi ia le tua a ilona lo fa mlona nga le le ya ila na pui pui nga fo i lo to so i fua ya le ne fo wa tatu tau nu mai fo ia le si ui fo le ne va ya zo i fe au manga ruenga wa wa onga fo ia va nau yo ia fa fta ile tua ya na pui pui nga malana leo leo nga lo to so i fua a ya te tonu ia ole aso nga fua mai aso fou ia ole aso malo lo lea i totonu ia o sini i au se ta lia a ia e whamanato e fo i ma le sisi nga fua Samoa a i totonu fo i o sini i au se ta lia ia e whamanato ina i le aso nga fua le aso malo lo a o King's Birthday a ia te tonu ia za to mai mo fo i ia i le neiva ia so i le whamana juina le ono sumalfa tau sanga talo na tuto tasi so tato watu nuo Samoa yo wa tato sila sila fo i ma tato vava ai lungo penga tafai langi le ma jango fie o le whamana juina o le ono sumalfa tau sanga a yo i ma tau tia ia le va ainga pe o toi fo i ia so la i le amatanga mainga o le sisi nga fu a pe o toi ave iai toi tepa iai le whamana juina le ne tau sanga ma tau tia matango fie manai atu nga fautasi o faafia fianga o savali. Aile nga jai lea o taalonga a watoe la langa mailunga tatu taalonga peo le taalonga kiwititi. Matautia a. Ya ole nga faaf jai lea e faafo ya duai ile jua. Iyo e ona o nei yava noa aile nga jai lea watoe la langa mai. Ya le tatu tuto atasi. Safa peo na tau wasa mai e, on, e na yo tatu tua a ua tofafa mai. Dia za le sa aswina. Ile nga su ole tae au le tamofenga ya ose malo tuto atasi o Samoa ya na wato sila sila o tanto vava ai ya fafe tai a iyo e matautia ma neyer faa manatuina ole tuto atasi o Samoa a ya re ngatala ilea lea fo iyo e faa manatuina ito tonu ole a ai o Liverpool nei ile aso nga fua le sisi nga fua a ya au ne ngalo ya je oe a e lesa ume fai ya fapea ona asi asi mai ia i Liverpool i le senta le masani ona whamanatu ai tausanga uma le tatou sisi ngā fua. Ia nā le a whamanatu i le sauninga i le tai au le tatou savali ia o le ava. Ia le ngantai leo whaafifianga ia ona halulola ia leo si o tatou watu nu i whaafifianga i le anzo atoa. Ia le whamanatu ina o le sisi ngā fua i tutonu o sini i au se dalia. Ia tele metau mafo le a fapea ona whaafifianga. Tau i le aso, ya alisa me te alu, ya ia asi asi mai i le tato sisi nga fua i totono le ayo Liverpool o lo fama natu ina ai i le aso nga fua le aso ma lo lo a tele tau maftanga vapeo na fatau, fatau sou la ei, matau tia tele ia meo le a fatau wai a ya avne ngalo ia te oe le tato sisi nga fua i le aso nga fua tele fale ainga ya ete fio mai susuma yae fasavili male vanao ya fatau se tau maftanga ya ona tau sami lea ia matafafau ma
1: ma mata mata fo i fa fia fianga fa pe ona fa fia fia ile aso a toa a ya fa iwina ya i me fa pa pa le to la iva ile a fia fi ya ona tapuni alo ya vo ile ole tato sisinga fu a ile nei fo i tau sanga a ya le temele tato ofisa fa salau nei ya o toe toi toe se fulmariba minuto ona da leo lei tu la o le lima to se fulmariba minuto da lei tu la o le lima ya da le lima ya fa muta fo le au au nanga le ta to da lo fa va mo ya ya te o sa mo ile nei fo i aso do na ya tu lunga ete sa sa ya ma e lue lue ma siva siva ma ya fa fi fi anju ya le ta to da lo fa va mo ya te o ti si o local station 89.3 2GLF more music and less talk.

Yeah, but they yeah, la hanga le leo le jua. Ta mo me fota to po klame la jo mo fa bea ona fa to amo me ta to po klame ya ma lo. Fa dai fa fonga fonga mel ta to po klame ya ine fo i aso to na ya. Ta to to e to mana to ya mo ya so to na ya ya fi ya fi ya. Alle fo le ta ya o ya. Va ve supo lava ile ma manga fai sina ngaluenga ia umaloa ia ona tapena lea o le tonga i voilele a o la venga tau o la venga popo o venga fafie ia o le otoino le luau ia o le avenga talo me umalava a e tapena ai ia le suavai ia ua foi ia le aso sa a ia be taivo ia le fai le taiao po le lima le taiao ia ua mata ona tau le faapusa ia e sauni le lot tu le tai au le sa a ma nei ia ta tu tu te pa fo in na vai jau ile ma nei o le usu ai le tai au e ta pena o le fa pusa ile su to na ia ma le su a vai ile tai au ile va vea o le su sa a ma jango fi e longo toi maua ia isa moa ia na fo isa ni ninga o to na ia wa te mile nei ia wa ia uma o nga humu to tonu a nga lo sa tu lava va valo talo to tonu la nga humu a ia o le laisa o le saka a io e ma nei a ma nei o pese me foi lele tate look forward ia ia suto na ia ia au ni ngalo ia je oe ia le tato si singa fu ana fa mena twina o le ono sfu malfa o tau sanga jalo en tuto atasi sa moi to tonu o le ayo sini i Liverpool ia fa pea o na fa tonu i le aso nga fu le aso malo lo Kin's birthday ia le aso nga fu o le vai ia so fou a ia au ni ngalo ia je oe ia o fea lava oe mau me tato po klame ia a le se me te a fio iai i le aso nga fu ia mana ia le tato a wai fantasi ia i le fa mena twina ina ya ole sisinga fo so tato watu no ito tono le ayo Liverpool i sini i au se tali a tele tam of tanga dele me ai tele fo yo loa fa pe ona fa tau wai et sawe fa tau sa me tau mafa ya ona e sa val vali le fa lau fa tau tele fo i fale ainga o me tau lima fa sa mo fa pe ona fa tau ona maua i le aso a ia ma fa fifianga mantango fie ia fa fifia tu ia te oi sa mo ele ngatai le o tafa o ngata maiti mo me fo ie fati ti eta maiti a ia a mailo walo mailo vanau e fa fia fia ia ma fa mata mata ia tato fa manatu ina fantasi ia le ona su malfa tau sanga o samo i to tonu o Liverpool i sini i au se ta lia a ia temi le tato ofisa fa azala lau nei ia o toi vanu minute ta le tu lai lima toi vanu minute ta le tu lai lima ia ta li lima ia fa mutafori au au nangal tato ta lofa fa mo ia ia te oe sa moa ile ne fo ia so to nai ia tu lunga e te lue lue ma e sa za a fa fia fia lau ta lofa fa mo ia te oe.

0: Ya, Josefina, ah, Josefina, sozo mai, ya, mesi tatu mea, aya. Yo, ya, temi, jantu, ofisa wa zalam nei, ya, tu lua suma fami nute, ona, ja leo leitu, la ole lima, tu lua suma fami nute, ja leo leitu, la lima, jale lima, ya, fa mutafuli, au au nanga, ya, le tatu talo, fa famo, ya, jo, zamoa, ya, ile ne, fo, ya, so, tona, ya, fa talo, fa, jo, la, jo, fa, to, mo, ma, ya, tatu, por, klame, ya, ile ne, tu, la, ole, ya, fi, ya, vi, ya, ta, tono, ya, la to uma fa pea ona fenga ya ife au manga luenga i ole nei foi vaiaso le a tau mo vai atu ya fa malo fai or faiwa yo iwa tau ta ya ife ife au manga luenga le ngata vo ilea i o halo mafa nau ya wa onga ya au ta to fo yo tama o tina a mese lava le tu pao tina yo ia le tau tu aino le fantu a inga o le va inga o fa nau le ia le fa saoni o fa nau i tai au ya wa onga le malu lu fo yo le nei vai jau wa yai ya le ngata fo ilea, ya le tau sina fo yo tato matua, matutua i malu o tato fale, ya fa malo fayo le faiva. Ya wai moi lava i le tupa leo ta maa, pe ya ngale alo e fai ngaluenga sa ule fale, ai ya moi a, o le tupa o tina le va ainga o le fatu a inga, le ngata o fa nau, ya fai nga fo yo kuka o mea ai, e fa talia tuai ya au fai ngaluenga, a, yo e, le fai ngo fie le tiute fa tina i to tonu a inga. E fatalo fa tula ya joto umalava ile ne tula ole afiafi ya ila tofa pea ona fenga yai matau singo fa tu aina i tutono o ainga a le vaingo fa nau i fa sauni o fa nau a mese foi o vaingo ta mama tina ma tutua yo ya vi ia le tua a ilona lofa mulona anga lelei ya ila na puipuinga foi ilo to soi fua ya le ne foi watato tau nu mai foi ya le si ui foi le ne vaia so i fe au manga ruenga wa wa onga foi ya fa nau yo ya fa ftai le tua ya na puipuinga malana leo leo ngai lo to soi fua a ya te tonu ia ole aso nga fua mai aso fou, ia ole aso malo lo lea i totonu, ia o sini i ause ta lia a. Ia e fa manato e fo i ma le sisi nga fua samo a, i totonu fo i o sini i ause ta lia. Ia e fa manato ina ile aso nga fua le aso malo lo a, o King's Birthday a, ia. Te tonu ia za to mai mo fo i ia ile nei vai aso ile fa mana joina le ono shumal fa tau sanga talo ne tuto tasi so tanto wa tu no sa mo yo wa tanto sila sila fo i ma tanto va va ai lungo penga te fai langi le ma jango fie o le fa mana joina o le ono shumal fa tau sanga a yo ma tau tia ia le va ai nga pe o toi fo i aso la ile amatanga mai nga o le sisinga fu a pe o toi ave yai to tepa yai le fa mana joina le ne tau sanga ma tau tia matango fie ma na ia tu nga fautasi o fa fia fianga o savali aile nga jai lea o taalonga a o toe la langa mai lunga tatu taalonga peo le taalonga kiri titi matau tia a. Ia o lea nga fafdai lea e fafo ia duai ile jua iyo e ona o nei yava noa aile nga jai lea o toe la langa mai ia le tatu tuto atasi. Safa peo na tau wasa mai e on e nei o tatu tua a ua tofafa mai dia za le sa asu ina. Ile nga su ole tae au le tamofenga ya ose malo tuto atasi o zamoa ya na wato sila sila o tanto uva ava ai ya fafe tai a iyo e matautia ma neyer faa manatuina ole tuto atasi o zamoa a ya re ngatala ilea lea voie faa manatuina ito tonu ole a ai o Liverpool nei ilea so nga fua le sisi nga fua a ya au ne ngalo ya je oe a e lesa ume fai ya fa peo na asi asi mai ia i Liverpool ile senta le masani on fa manatu ai tausanga uma tatu sisi nga fua ia na la fa manatu ile sauninga ile tayao ile tatu savali ia ole ava ia ile ngatai leo fa afifianga ia on halu lola ia leo sio tatu wanjunu i fa afifianga ile anzo adoa ia ile fa manatu ina ole sisi nga fua tutonu o sini i auze dalia ia tele metau mafo la fa pea on fa tau ile aso ya alise me te tialu ya ya asi asi mai ile tato sisi nga fua i totono le ayo Liverpool olo fa manatu ina ai ile aso nga fua le anso ma lo a tele tau mafutanga vapeo na fa tau so la ei ma tau tia tele ya meo le a fa tau wai a ya avne ngalo ya te oe le tato sisi nga fua ile aso nga fua tele fale ainga ya ete fio mai susuma ya ye fa savili male fa nau ya fa tau se tau mafutanga ya ona tau sami lea ia matafafau ma
1: ma mata mata fo i fa fie fianga fa pe ona fa fie fie ele aso a toa a ya fa i wina ya i me fa pa pa le to la iva ile a via fi ya ona tapuni alo ia vo ile ole tato sisinga fu a ile nei fo i tau sanga a ya le temele tato avisa fa salau nei ya o toe toi toe se fu mariba minute ona da leo lei ju la o le lima to se fu mariba minute da lei ju la o le lima ya da le lima ya fa muta fu le au au nanga le ta jo da lo fa va mo ya ya te o sa mo ile nei fo i aso do na ya tu lunga ete sa sa ya ma e lue lue ma siva siva ma ya fa fi fi anju ya le ta jo da lo fa fa mo ya te o ti si o local station 89.3 to GLF more music and less talk.

Ya, yeah, bapak jadi ya, leh ngan leh leh leh jua. Jom bapak mahu cari cupu klimat lah, cupu mahu faham bea. Oh, nafas cupu amu mahu cari cupu klimat ya malu. Bapak jadi faham fong, fong amal cari cupu klimat ya ini fui. Asu cupu nak ya, cari cupu cuy, cuma mana tu isamu ya su cupu nak ya, ya fi ya fi ya. Allah fikir leh cari yau, ya. Bapak supo lawa ile mak mangai faisin nga luenga ia umaloa ia ona tapena lea ole tonga ivo ilele a ole avenga tau ole avenga popo o avenga fafie ia ole otoino ole luau ia ole avenga chalo me umalava a etapena ai ia le suavai ia wa foi ia le asosa a ia be taivo ia le fai le taiao pole lima le taiao ia wa mata ona tau le fapusa ia e sauni le lotu tai au la sa ma neia ia tatu to te pa fo in na vai jau ile ma neia ole usu ai le tai au e ta pena ol fa pusa ile su to na ia ma le su vai ile tai au ile va vai ole su sa a ma jango fi e longo to i maua ia isa moa ia na ia na fo isa ni ni ngo to na ia wa te mile ne ia wa ia uma o nga ho mu to to nu a nga lo sa tu lava va valo talo to to no lo nga mu a ia ole laisa ole saka a yo manaya pose me fo lele tate look forward ya yasu to na ya ya awen ngalo ya je oe ya le tato sisinga fu na fa mena twina ole ono es fu malfa o tausanga jalon tuto atasi sa moi to tonu ole ayo sini in Liverpool ya fa pe ona fa tonu ile aso nga fu ole aso malo lo kins birthday ya le aso nga fu ole vai ya so fo ah ya awen ngalo ya je oe ya ofe lava oe mau mel tato po klame ya ale se mete afio ya ile aso nga fu ya mana ya le tato a wifi fantasy ya ile fa mena twina ya ole sisinga fu so tato wa tunu i tutono le ayo Liverpool i sini i au se tali a tele tom of tanga dele me ai tele fu yo loa fa peona fa tau wa ye tsawe fa tau sa me tau mafa ya ona e sa val vali le fa lau fa tau tele fu i fale ai nga o me tau lima fa sa mo fa pe ona fa tau ona mau ai le aso a ya ma fa fi fi nga man tanga o fie ye fa fi fi a tu ya te o sa mo le nga tai le o ta fa o nga ta maiti mo me fo ye fa ti ti e ta mai ti a ya a mai lo walo mai lo fa nau e fa fia fia ya ma fa mata mata ya tato fa mana tu ina va tasi ya le ona su mal fa ta usanga o sa mo i to tonu o Liverpool i sini i au se ta li a ya temi le tato ofisa fa zala lau nei ya o tue valu minute ta le tu lai lima tue valu minute ta le tu lai lima ya ta li lima ya fa muta fo ili au nangal tato ta lofa fa mo ya ya te oe sa mo a ile ne fo i aso to nai ya tu lunga te lue lue ma e sa za a fa fia fia lau ta lofa fa mo ya te oe.